gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Today is 22/07/2026. Munki eyin omo Olorun to logun munki yin teleso munki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde munki yin si okan ninu awon ojo to se pataki ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa ojo adua hanhan eni kan le wo niyan ninu ose ojo meta lo wa nbe teyan gbodo fi sere ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasimi mo ojo agbara ni ojo Wednesday bi eleyi ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo fun loko awon onisen baye fun loko orisirisi ni enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru ojo irubo ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo ebo mo fin ebo mo da mo kiyesi iyen nikan ko oni ilawa gbagbo po joju anu onoje won mo so nipa harsh Wednesday anko agbara to membe ko mo ni won ati ojo jimo oloyin se ra won ojo mete ta ti mo ya leyin awon ajo agbara ni. We are wasting time. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin laaro yi o pe e dide nle ojumo to ti mo e ma bo nibi pepe e ja wa gbadun meta ti Olorun ki ko ni wo ojo oni to je ojo anu yi ka to mo bo ninu service isin toni afa kiki bo ki n to so nipa re e ma bo mo mi e ja koko lo ki eni to je oji layo e ja lo duba re e ja lo gbadun meta ti ki ko si ki n to so nkan kan loni ni bo le tin gbo mi daddy ni bo le tin gbo mi mommy o ye ma bo ni bi pepe e ja gbadun meta ti Olorun ki ko eni kan gbadun meta ni sa to ba ti lanfani ati mo ba won gba ko si ni won kan ri gbadun re ngba na ni adua lakoko ladu ope e ja jo lo gba e wa kunle ni bi pepe yi o ye ma bo e wa do bale e wa kunle afi to ba jo Olorun lo iwo to ba mo ko le dabu kata aye re gbe mo yi ki lori bed but o ba mo po lo nju o lo dide mo bo bi pepe ja wa jo dupe lowo baba mi ologun ajobo eyin baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo ta se nbi to ba wa oni lo ni je

Nice. Ma so wi pe o se Olorun baba mi mo gbe oga yi ka otun ko yi ka osi ki ko adu ope sa eni Jesu mo dupe Jesu mo dupe fun jije mimu nina ati lilo ogo ni fun o Jesu gbogbo eyin omo Olorun te ni anfani ati gbo mi se le da ele dogbon kunle bo se kunle mami e kunle daddy na e kunle e wa nawo baba dari gbogbo ese mi jemi adua keji ti Olorun ki ko niyan oni ti emi ba sami ese ta leni to to be ti o le duo oni sugbe idariji nbe lodo emi ke ni ba ma beru mi ko si adu elese irira ni e kan so fun Olorun dariji mi o n pese leni esa to ba le so fun to ba ile fun oni dariji oni beyan ba ti mese elese oni pe lori ikunle Olorun dari gbogbo ese mi jemi for me emi o mo lu eje re le mi lori Olorun ma jemu Israel mo gbadua gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbalaye mo be oni bi won se kunle waju re oni ta ba ni ki ese nikan ko duwo yo duwo ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo ese re lo laaro in the name of Jesus gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi adariji o ese re lo sokun igbagbe afewe isopu fo ko omo afi eje Jesu fo ko funfunju egbon wulo in Jesus name Jesu Oluwawa e wa dide adu eleketa ti Olorun ki ko afẹ ki anu ko gbe o dide ka anu ko mu oko re jade laye e ki gbe anu mu mi dani anu mu awon omo mi dani so be anu because o dide eni ni anu bi eyan la anu seri oni ni toto ire ati anu yo mo to mi leyin gbogbo eyin omo Olorun te ni anfani ati gbo mi adajo ojo pe adosu osuko loni ni ilu Canada o se se time we opapo lagbara Olorun ti we ma la kokko se laaro yi ikan ni agongo mejo abo laaro yi igba to ba fi di bi owo ago 12 ipade eyin ti wa enikan ni ah mo ti mo wo live lo wo balu alenu o lagbara Olorun ti Canada ago 5 ro le niyan a si to se service we ma ni ago 4 na mo ku amene shoto ala oni lo ni je gbogbo eyin omo Olorun e ba mi ran won mo yin leti pe ki won lo eni ki won ba woli odekunle e pa fura ya photo so fun won be

ye tewo bayi ah olorun ipe mi oni loju anu awon to fe fanu kaye bi an ba se amile kan na je kanu oja bo sowo won alagbara israeli olorun ti mo tu iteda ko jo mo bi oni ba nsanu mama yin gbogbo eyan ye kigbe baba mi o wa sanu mi laaro yi oni loju anu ojo wednesday elelele bonasha an wa foju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen o da mo omi to fe fi we e n bo church laaro yi isin meji la se loni lagbara olohun oni ni ojo wednesday now gbogbo eni to nlanfani ati gbomi gbo n ti mo fe wi o ni bi to ba wo ya dide gbe body e wa ni wa ke ni bi to ba wa wa mo mo kigbe ninu aduwa yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamọ si ara mi ti o je rona lo laye eru aye ni nje be eru awon agba ti o je kaye mi o sare ti o je rona gbogbo eru to dina mo mi ti o je ki rin nle wa ni bayi loju wa wi o ba le gbe body gan foke wa ni loruko jesu o ya ja bole kalalala babosh gbogbo eni to ngbo mi laaro yi eru ti o di si o lara mo duro ninu jegbojegbun ase loruko baba to ma ti temi mi mo mu ni o ja bole loruko jesu o mama mo fi adua ise awewa gbe owo le idodo mo duro ninu ase gbogbo eni to ngbo mi loni oju anu eru awon agba eleyi ti o je ki

si okunkun lara mi ti mo fi sise bi erin ti mo nje je liri. And people notice that you go to work every day. Awon eyan ri yin sa te nlo bi ise lojojumo bo nbe ba tun de na onje ikanu ni oni loju anu o

jẹjẹ ni wa ni loruko Jesu o ya jabole lara mi kala shampolia manasha isipaya mo fi ngbadua yi mi o ni lo kin dapo e pe o to mo pe wo mo nba wi gbogbo eyan lori opo nise ni o sugbon ko si aseyori kankan gbogbo eyan lo mo po kon propose si o sugbon ko se to duro lowo e won gbe nkankan si o lara bibeli ni aya yo pa awon aleju won fi iberu bojo sa jade ni bi call of me won wa kembi oba duro si eyin alejo tem be mi oni le dule ranti agbara isan alejo ni aini to ati aniseku alejo ni gbogbo ka mo bai ko ira pade alejo ni eja nla to nluwe ninu omi kenkele alejo ni ninu ago re oko emi ti nwa bo lo po alejo ni ki se bolo se da oni e wa ke eyin alejo dada tem be mi oni le dule e gba ro oluwa loruko jesu e jabo le e jabo e jade lara mi loruko jesu so n gbadua sinu omi yen are you praying make sure you are interceding eyi yato satan wa mi ni bi to ba duo si eyin alejo te jaye mi o sinmi eyin alejo te mu mi sise bi erin ti mo fi n jeje ni eyin alejo to n kowo mo mi lowo mama kan gbo mi ni isin by system, wa taja taja. Ngo ba dele a mo se han yin. Hey, owo pe mo lowo mo. Ki lo de alejo ni. Wa ni egbo, nti nbe lara mi. Jabo, jabo, jabo, jabo. Loruko Jesu, jabo lara mi. In the name of Jesus. Are you praying? Bon ti Bible so ni Jeremiah 33 verse 3. Oni ke ko ni oso. Ke pe mi, emi o si gbo. Emi o fo nla ati alagbara ti enikan o mo. Emi o si fi han. Foke ni igba merin idaji saaro la nse yi alaido osanda ba kwabidos alejo ninu ago yi gbogbo alejo ti oje ko gbadun aye re loruko jesu mo ni ki won jabo ki won wa bi won si wa gbadun eleketa abi elekerin wa kinbi to ba wa wa ni baba mi emi ti aye fi n ba mi ja awon kan be ti won fi emi buburu ba ja ni bi to ba wa jo ntori olohun mo du soju kan bayi je kinu yara o mo po ngbadua a nse soru ni emi ti aye fi nba mi ja emi ti aye fi yo mi lenu ti nfi jo eyan loju araye ti nfi jo eyan loju olore ti nfi jo eyan loju alaanu mi wa ni bayi loluwa wi loruko jesu oya jabo le ha awon kan bi o se make up to awon kan bi o se ngbo mi bo se sanra to awon kan bi o se ngbo mi bi ntin bayi laye mu won fi nkan si o lara ni o se miri o se mi nigba mo lo baba baba woli kan bi e jo nitori olohun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi na ni wa mo ti ki lo de sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen nbe ni ogun pa ni dapo e woli nla ni oni mi oni wa ha mo ni mo se yin tele se mo mi ri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en ti nbe nbe ngba ta ri nkan kan aba fe mo lo ba se fe mo lo oba ni wa nbi je nsanu e oni lo gbadua fun agbara ti njoju mo ki le wi lo gbadua fun agbara ti njoju mo sun kopo nbe ni bi mo se pada de nu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta won e ba mi toro agbara ti njoju ti en gba fun mi oju e lo ti ropo je nkan oju bi ntin bayi lo enikan ni bawo ma se mo pe njoju nigba to won ba se leri fun ti won ran ti mu se o njoju eyin agbodo se le rivo didi se imakide komo muse ti en ba ti so le rivo pe afun ni nkan bayi ti won o muse ko sagbara ti njoju o n lo loju titi ko se ti n wo eyin wa da bi alaisi oji lo didi aro ko se n to ti e so pe o se nbe yen won o ye owo ewo oja re wa bi alaisi won ti fi si o lara o se miri ni sa eke kin laye gbe sara mi eyin aye solo kin e gbe sara mi ti mi o fi joju lodun olore ti mi o fi joju loju omo awon iya kan bayi ni awon baba kan oju bi nti bayi lo won ti di bange lowo iyawo won mo woju iyawo e bayi wa ke e gba ro oluwa emi ti nbe lara mi jade lodindi gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi ti n ba ti ku nu studio yi wa tete lo mura a n lo si church ni o a n lo church laaro yi o gbogbo se nje ti olohun kai gba la ba no shabahala eni

wa pade Jesu nu aye mi eke oluwa mi o joju o leda aye o je njoju ipepe to nbe lara mi ti o je njoju egbo oluwa jabo loruko Jesu bo se ngbe body nkan sele oh my god oni loju anu ara nti o jawun eyan ra anu gbari bi jan ka wa aye ba ko ti o fi yi oka o di dandan ko si danu abi ko jabo le ha eyan omo olombo le wa e ja gba kan si wa ke eyan emi olombo eyan emi malu enikan ni kini je be ogun buku laye ni bi an ba n fo olombo da o laamu tabi malu o si ni je be ibi to ba ti sun ton lala to ri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke oh my god oni aya yo pa alejo yo fi be bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eyin emi olongbo eyin emi aja eyin emi enikan la jake bi beli so ninu Philippians chapter 3 verse 2 only beware of dog aja ngbe nu eniyan mama kan ko certificate e wa o so school to ti jade o so school to ti se master bo se kunle ni waju mi o ni egbadua iyen leyin igba ta jade lode o mo ba ni ekunle mu ti e ti fe mo lo oluwa ni gbadua fun bi mo se ni oruko Jesu oruko Jesu loju ese aja to nbe ninu egbo go mo ni Jesu oluwa wa e laju mama mo ni certificate te le nida o gbe certificate e jade o ni grade 2 ni mo ti bere leyin gba mo pari grade 2 mo lo sense mo lo se degree mo se master mi o ni phd ni mo se lowo bayi mama yen so statement kan fun mi to dun mi o ni ko si bi ti mo gbe certificate mi de laye won kan ra yo ti grade 2 won ni la won fi le gba mi sise won ni mo ti ni certificate ju school awon lo because education management lo se jade ni school o ni won ni mo ti ni certificate ju school gan lo pe mo ni certificate gan joga to dale ise le lo o ni e wa wo mi o emi odidi master holder tin se phd mi lowo won san 15,000 fun mi mo ni wan omo melo le bi

wo ni ndi gaga mi wa ni egboro oluwa afẹ moju mamọ wa ejade ejabo le lara mi in the name of Jesus. Mama kan ni be se ngbadua nile o ni mi omo igba ti mo subulu le gba o ase kan le kan na o ni ase ti bere in ta dewo loni ati Sunday o le die ninu church o ni ati Sunday Sunday ni last Sunday. Eke ni bi te ba wa eyin eku ebe mi eyin emi ti n gbe ara mi eyin emi te fa la wa wo la lara re wo la mama ta lo ko si won lo mo le lo fa so mo le gori bed wa bo iwo to je pe beera ba rin o taji wa du la ti ya bi blade yan fa si o lara eke wa ki gbe eran ku abe mi olongbo ni won ran si o wo bo se fa la si o ni gbo ara eyin ara po abe mi tem gbe ninu ara mi jabole enikan ni pastor awon eyan koja lo jankawo ko won igba to kan mi bi mo se nbo bayi jankawo dabo mi ni o wa mo pe inu en alanta kun gbe inu en ni odidi alanta kun spider inu e lo n gbe ki seta o le le jade aya yo palejo won a fi ibe bojo sajade ni bi kolofin won wa ke